0: na join so ana homa chin so ewurade beye anwanwa djuma ewurade an your pen woyo nipa nyina besusu akoba nkroma ko hase anso ewurade be jina fa nipa nyanya men wa kachro se se ya na be yakosewi abrabone essence say bam ese also taste good things e wono ese bi so wenu wa brabo eye kama kama brabo sumi eko na wieye month of visitation unya usra hwa yarinam jumedie isu ebe ma wanya usra hwa ani tumi nyina etimi akoso bia uchiro 7 na call Genesis chapter 38 Mose wuma edikan ni tia ye eduasa ewoche tiche mu edikan eko Yesu bibi kakra ni njina sofa bomba. Situation no. Urade beye hu bibi ala. Ana odi ese ya na beye akosi ewi. Kachoro ewo brofu mu se destinies are not static. Sebre no ye nje ese jina fa ko. Can do something about it to change it. There will be a change. There will be a performance. Ready to me eti meka. Genesis chapter 38 verse 1. Papa Fabom ni enko.
1: Yake kambo so huma di kan chedu asan wotwe. Mba ko eko no. Na ba se bre no aramu. You the free ni nuanu mo nche koy. Na kwatina adulam ni bi a ofrano hera nchen na yuda hunu kene bi kene ni bi a ofrano soa baba bi ewo aware no na one na dai na onye nchen no oba berima na otunudin e na onye nchen bi o ewo oba berima na otunudin onan na onye nchen bi o owo oba berima no to the sila no wuru no no owo kizim na yuda ware yiri bi a wo fere no tama ma na bakan er na yuda abakan er di di emumu yosem ewade anim ewade kum no na yuda ka kire onan se ko unia yire no ho na fa na fa ne na fa ne kunafo fa ne kunafo na wo mama na wo mama unuano wo mama unuano na onan nimse mano rain yene dia na ba se soko ne nua yere no ho a ama ne hu egufom sei na wanwu ama na wanwu ma ama ni nua na di oye no ye boni wo ewade enim nti okumo no so afa yuda ka kire nasi tama se kotina kunemu wo waje fie kosi se me ba sela benyini efri se ose anya sa ono so bewu sɛnea ne nuanom ɔbɛwu sɛ ne nuanom na tama kɔkɔtena n'agya fie na ɛkyɛ na ɛkyɛrekyɛre no soa baba yuda yere no wui na yuda werɛ kyekyere na yuda werɛ kyekyereɛ no ɔne nadamfo hera adulamni no kɔ ninyuan ho etutwafo nche awo Timnat na okoka kire tamase hwe waso ko Timnat akotutwa ninyuan ho na oyi na oyi ne kuna atade firi ne ho na ode ne nkata ni mu kata nanim na sachira ne ho kotina onnim kuretia awo Timnat a quiet home. Every set, we hu se sila enyini na wa fa no ama no aware
2: aware
1: na yuda hunu no no essence wa kata ne nim nti obu no se ojomanfo na omaniko ne nchen ekwan no ho aka aka se mame ne wo nkode enso na onim se na se a na ose adai na obe mame na one me ada na ose mama wodi abrechi ba efri mwa mu abrewo na ose ene mame ne wo ene ma me awwadi ya kosi se ode beba
2: baba baba ye hwe mu kakransa ya bedu o sei na abrabone etie me hu se tama no e ono na problem ni wono ho ana